nua kuma ne Rita oni nyina atifi kuro mu na no pe mechia mo kwa so nkoso kora aman from squad e chewo ma mi si kwane anwove kwane ene wate nka je na na mantimidi uda ya no solente no tiudi bo register nti solente je si kwane ono ani nyua kuma oli wa manfo papa bi nche o mame mo bana na usua na o chupa pepe ina na oyo papa sika ni sika sa no oye na ye Sansom do bibi alo to me by asepa. Mama intima mahina sunya minchira mo.